0: sisa ni mali ya hura nila nsipo na makumaso ni nkupa la hura na mchene urianela ntokoni ni himiaho ni mpanya ni ya mkulu tuwa unamikopo masiva ihapo nyatoko inalava yemelene va ihali so wile liwa nsina
1: nsina kinitwa Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: Ankale na mikopo weno ngini mluwe la weno
0: ayo
1: ayo mashu wanya kwa namijaga
0: apinya sa imu opoma no pia sa isa kuma wana mjaga u
1: kuma wana mjaga u kiruwa kano karuhu na baba soma Kisomaka ni hale kina panyo tela weno tu
0: uskola iwe ya rohi ya ruhi liwa soma na baba ya
1: omali ya bae omali ya kwa soma ya kiruhi liya baba nta weno to na mwela no uskola iwe kina tela bae
0: kina panya herero tuwe lela
1: oh kira wakala ba mutekwa mbaraga nto tuwameka aniku
0: ola mtekwae ola
1: mtekwaga ya kinalo kiamota ya
0: Jawa kila akela thelle nikin mau hai wana lo ki hakina ki waram gram kila thi.
1: Ayu ala mirawaga. Ya mirawaga. An shuta baba. Tao war kena ki ni kon fela ka kila thi no. Kina wa hala baraga yu. Ayo.
0: Ele fisina ela.
1: Ele fisina ga ba.
0: Ndre ba ba lo ki hu mau tale ke mpela ki ni mi ka shute ka ka lo ki hekeni mi ano. Ba apa tende mwa ka shene mte kwa yola.
1: 2019. Eba tende aka.
0: Mahawa sheno vela vela tu yari mashanki ha
1: na re ga ma mwella ga bahe tu yari na go roho waga gibo go na ga bahe gine ra tu le dir yo sai yele ayo mi gine ra vala vela gi rohe lugari ki shutre ke ko ki jali ga bahe gine shutra
0: baba bindi ayo kumi hasi wa baba ngila ati wa baba pakashera ni vai tu le kumi hiwa yote ne lela muleti ulola vala mpela wiri hiwe sheni ba motola
1: baba onita ni omani wa mantensao amani mantensao sherale
0: mantensao sheni
1: Manutensao
0: Oreri hiwa otene
1: Oreri hiwa otene Yele tontonyongwe Oreri hiwa Yela kekekalele Oreri haka Yela kekekalele Kari mweta Ono helipa lipenta Kina libia siwa Tanita na manutensao
0: Mamu imaka ya lala Amunyanyansi maotanyo Lano mtuki hera saari ya wala
1: Ano mtuki hera yao
0: Ayo
1: Ahishu trako Oho ni hera Aniso wela Wera mbari wa inga
0: Mkilupele kako hanene Muhimaka inhali
2: Salama inhali
0: Bakani sina nanyo
2: Nisiga madu
0: Musi tumuriye mwakashe ni bampa jando shuta sileni
2: bajanda khalai
0: bantu mushundia nyuti bisha
2: o shuto khule benao o shuto apar taresi kenni shuto pashantor wa khani
0: amestri anyu ya hekale munne bara
2: inne bara sanene
0: bantu mabahi wa msuruko amestri munali pele munna hieria
2: kenna hiera
0: ai ma masi munne somo shkola
2: a
0: mne tekala sien
2: sesta
0: atokweni airwen sina na yeshe ni bale amestri
1: Nelson Maria Mario
0: Ba ofisina waya tiba ba.
1: Ofisina waya tiba ba wata vela farmasia. Ya pintunno.
0: Nkahaya ka muteko lolo ni bara yola musi ya neroromela ya kalihendia mwa vano kavio hiya muhimaka alala kala vila na kava.
1: Ka kalihendia ka anishuta baba. Baba kwa karna seti. Na shkola anishuta baba. Anona. No na ikala na po yutu baba. Na po yari wa hon.
0: Nani?
1: Ni hawa purushedo ni tena elveta. Dinu heriwa omegani kula oron holo. Nani shuta yele niru empirenti turishmu kiswa yele makuwa.
0: Ayo.
1: Nani shuta ya hasu ulo leri. Ya ni shuti hiwa ni purushedo ene yogo. Ni kina pahenda kanarina ikuwa se mwari wa sabado kamuteko. Ni tena protesamu kanarina.
0: Ba ya kuma efeshta mwini weri ya opanye kuwa yomba hamata ni wani? Ni kumave kuo?
1: Ni panya kini shukurela.
0: Waniku ni mpanya kavi?
1: Oitusendo, waniku ni.
0: Radi msambeku uruyena mikopwela, nkahaya ka motoko nguriana.
1: Ntemi sawariaga, liwe lirashaka.
0: Ntepa wasi vela nkumi hiruwa mradi uni?
1: Oporgarami, ntepo kisi vela? Okala nkingila tuwani. Mashanaga wasi vela porgarami anawane, nekitia karo, papa. Kihela karo porgarami sana wane. Sinasi vela, mikina tarlela yele, ntepo nakisi vela?
0: Nkahaya ka masipo?
1: Okala mira orita niwa mashiki tunawera torio onkese vera miyo na onase ratu wadra onita niwa Tony
0: Tony Fernando
1: Tony Fernando ayo
0: urumihiwa kava Tony Fernando radi uu ya pela wabahani ya musuwani uu wana micheka
1: pela kwa wabahau taba kwa aki andre anita nana micheka na ama anita na maria matito itana katiti uu eurelio ama anu ameriku ama anaka anu asinya anita nana marikito Kaveleli haka ii akina kutoke hali yala.
0: Ina muhali yala.
1: Kupasa masha, amu haraka toki hali yale. Amu haraka nita nwa shaneti. nimwanaka akaomba chera anoita na Uzaifa, Eneili Usmani, eneraro kimukisendako anoita na Suleimani.
0: Iyo bani hashukuru lato kwene napentela hala baraka mtekwaye wasorera.
1: Nimi kothabela mteko ya rohela koholo.
0: Amuni roho wane micheka wawe hamusi?
1: Melo sabato gen roho.
0: Ayo.
1: Nii, kawa yako ya babeyo. Rage.
0: Mkisendere kalai huu?
1: Gimala kami yeripa hegi ipiye. Ayo. Mteko sayi yeyia, huwa ni ujipe moro.
0: Malele kamusi wira melo kinroho iwo sabato titi yara micheka ramzi ya kina?
1: Rupa alela wame alo kinimoro iwo. Ayo kihiru ya kimantopo.
0: Bale mwarawe na osi bela ni tibi?
1: Karawe nkese bela uu. Karawe uko mkifaldaru hiti ilo majako. Nkese bela vahe ni karakata. Haa, kerwa karu kihiteli wa karu. Kongifaldaru kihiteli wa karu. Ni karakata haka vale. Kina shukuru la?
0: Mahale ngwiria na kansipo na nyunatuni Fernando.
1: Haa, kwa shukuru la.

Kaya adhali wani kebeche awo. Maha koha nyonyi wa adhali wana nasuruma awo. Masi mchona mvilo koha apia kawara. Ela puene ele nejili wa hai. Ano puene ene wawa tabi. Awala ndotawane. Awala hakaliwe no. Mchona wawa wawi. Mama nukariwa voti hene nchei wawo. Masi nari mchona donjia wivile. Apunele. Apunele. Apunele. Kino. Okuma wo. Mukake. Mukake. Mwako Henry yani. Ela puene ele di anene. Ela puene ele di ke. Anene. Viva vida so. Vai gramar a joelha. Mua washavo hija. Muvekele. Marapuyo. O tamalo tokuede. Kemere la uika halo vinya. Kemele. Kimumula. Paranar nyua na mumvinya ningwa saku. Papa chaka. Punyo. Ale. Apua. Sha. Papa. Ateko timbwa. Ateko timbwa. Kebahan maha cuy. Kendo umu cua vinya karu. Papa cakap ni muka saku. Edesiwe. Haya. Nenya saku ni nena. Enno teriwa. Yoni ya ya hokolaka ya hiholokolaka. Enna hokola ya hokola. Enno tenyeri wa hiya. Masinyu ano nari. Mua vinya kan ningo kahi kiburimbe kuleli wabu. Bu. Hane. Awara malea ya. Ate kaputu la awara malea. Awara. Evinya mompa. E akasivade. Kuchuru. Papa, mwehi wara gamalea mba mwamu ihayi. Emi zone hindo wawe mwamugome. Alo buwana, wazo tama liwa, wazo wone liwa mo, wazo vare liwa. Nga tama lani. Malo, mwri nsiaga, wawe walelo nindelo neva. Mukale wawome la wigwa wera, miva, miva kamiva. Miva nkinilikele luwaru. Anyuano himunilikele luwaru. Masimo jua la uwe mringa pele liwa. O hiu kwa tene. Mwamu ichuwa. Ate mwa hitu wala winyu wano mwarinyu wano. O. Oh, achweye. Lepo soko pela. Namipo nicho na DJ Snobia. Viva vida. Wanyu wano muhinchuno kambi hiri ya. Muhini roshe. Mwakalila makupanyo ikwa.

0: nakuni beba la bele, beba la bele. Bundia zina na mwerawi.
1: Bundia radio mtandiki, bundia manu mandandi.
0: Bundia, zina nanyu muna mwerawi.
1: Mwere gwesta, onambula na ikiriki, orapana gwesta, mitradiva na maita, lupantaki, yo, onikono matari ya wangu wacha.
0: Pama zene, washa upama, kwa drorola. Hiva tuna kumiwa. Papa sene, mwani wacho tanu wakubena hira mpura chokinako.
1: Mwani wakubena kina pijera kumantanda rwamta tuna kakelele.
0: Kwa tamala.
1: Anaile kina wana mwarakara kule wakina kuloa alpuretu.
0: Jakele mwani.
1: Anaka kulashi manueli.
0: Ahe.
1: Isa manueli.
0: Ea.
1: Nasi manueli.
0: Ega.
1: Kinati manueli.
0: Ea.
1: Sanji manueli.
0: Poranto.
1: Nama kuna kule mwakina mwara kwa kwa kwa.
0: Ahe.
1: Mwini pala kanan taru.
0: Poranto.
1: Ati yaka muhele lankalo taige.
0: Ea.
1: Ati yo, ati yaka, ati bujumu binne siwa.
0: Ea.
1: Iroke hii halantaka kama kaya kubuli pala kuna maita wale nakula alpureto.
0: Ajwata nu himverele le mo.
1: Tapu kwa chuku la bundia rato mtambiki, chao kina kwa kina abu.
0: Bundia no thamala. Yola kana inkala yola kana ya kala chua tanu diya wena tuwana.
2: Mboga otatio.
0: Ya kala chua vindi ya kale vindi. Masi ya kala chua singwe kale singu. Mawina hira mburo chokinako. Waji provisa sheshe tanu kumi.
2: Ndina yu.
0: Na moha. Ndriya hune.
2: Chudu tebe.
0: Bundia sina na mwero we.
3: Mwero mkupe mbala kani mkupe nemo.
0: Omukuba.
3: Omukupe.
0: Ah omukupe.
3: Ah district wana metini.
0: Ah hiva na kumika he kume ayu.
3: Wakavakani.
0: Eborondo.
3: Yeah.
0: Uwasha upama yuko?
3: No, salama. Wacha salama. Kaya kuwani yuko?
0: Hiva tu salama.
3: Yeah.
0: Narifa mohovinye luku lukwele ni hiyana huwaye?
3: Yeah.
0: Zero ora mpaka na hiyana wawo?
3: Zero ora kire kumyo karati ukitubela kame yuko.
0: Yeah. Yeah.
3: Boronto.
0: Mwani wacha tanu?
3: No, salama. No.
0: Mwani wacha tanu?
3: Morning, no, well, no, Gravicella, Marcalava.
0: Yakele Moni, Tanis in a nay.
3: Alzerate, Monacola Zaita.
0: Yeah.
3: Mosana Machilieta, Mosana Permilinto.
0: Yeah.
3: Mosana Mulpele, I have.
0: Yeah.
3: Very much will never can run a guy in Robert Catano Tilly in a guy.
0: In Guane?
3: Come, we can always talk and run a guy in Robert Catano Tilly in a guy in a posa.
0: Ah, Olelo.
3: Ah, Glove Drovente.
0: Himon Guapella.
3: Hata ni tena kuya.
0: Wala?
3: Eh.
0: Ndiri hapa mani hii guna?
3: Ama sumuna. Kepan wala ila ntuna kahira. Etaka zuwala kahira au. Kiwala ntuna na muna.
0: Mivan zina naka?
3: Ntuna kame yonto.
0: Mivan kwa kwa heni mbolo waka ruawi. Zina mru wawi.
3: Ntuna kakini hiri alwi shirmilinto ntuna zule siya. Yamonte.
0: Tiwewe. Wampula.
3: Wampula muna.
0: Boronto. No tamana bundia wajo lopu hama ni hii guna. Waro na mrejele.
3: Ya kwa joko la mulvale.
0: Matelo awe viri hiyo papa.
3: Grasa Dewi.
2: Pano di pangoni. Kuende nayo. Kuende nayo. Poshe big. Checka.
0: Ndathe nchupi.
2: Check.
0: Wash up.
2: Checka.
0: Mivelo sipachera wenye kuwa vate. Iburulaka igokolo takwama.
2: Yeah.
0: Awe basi washaka to.
2: Yo ya mangwe.
0: Muchuba te ba pa hione je e distance do kwene. Arkiru rumpa akuma vate mpa o kastipanyu vate we himem vate mpa vate mpa vate. Omana somato ru a distance ya yotene.

0: kwala poshe ke
1: ri han leva khano rowa
0: rano
1: ni han leva khano mareya go we number like coveso lelo ka ke nar gni chuwe miteko so te pa wacha otho
0: jo mujhna phiyo wani ana ophanya mvelo rivale winle la ka winyo dada ka kusene mo giveli no va te vanyu vaki o rere lepo I para tu sirgi mo we hawo we lo lo pena o rvo mo yani o yoropa hi ho gi hi hi ha o kirapi hi
2: u filena
0: e lu kulu kila ko halo chuno gila pela ah ine rani ke kirapi wala o varira migoro hisamo mo mahi Mulapara o Europa o hikira gella ga ma hikio mala wazumana nuwe we are eh ah ne mulaja o itora no vora deju washapo wala shejo I khoze mi tiri arisu so pili vili o go hatu kona la sheliwo we ya mulapali awe possible we o ya ure na radio awe of radio mozambiki o mala wazumana honrumbu awo alongela alongela
3: mwana uri leo
0: awe possible we amun na vakino le ra rukhala si ni hikuni kina ko no na romelo va hango ni ngwiriane
3: bari tjaji
0: awe possible male male ako mandanda bolongwe zero ra no boliwe wa radio nto mala wasmar hangwala awe hangwala hangwala ru ne ate very basmana baba vintiuma yo khala so khala miteko vintiuma zero vintiuma zero vintiuma zero ni lechelo ai woni lechelo ye makhuwa elomwe so tsene namwe lika lika akwe akom ai we ari we iboto asinthamwe nai a tena ri we iwo
2: ufile na kwete ufile na kwete
0: kiniso ko wo herrakane
3: uboka
0: mia han hegino paga e pra ke ai we ganyar tempo ganya tempo espera pouco ho
3: na poche je tu
0: ngwe herero ho
3: rano
0: Awa marka otavia iwe marka eriemi awe eriemi awe eriemi ai yokomo munko hanyu jimu igwa katho awe muchupondo pia wo mwe chuna bale mna mwa kheliwa
2: ufile na kwete ufile na kwete
0: 4 horas 35 minutos
2: shua
0: na mwera
2: shua
0: mwe provincia sheshe nata ne ni vuhaka miteko yani lechele ye makuelo mwe
2: bela we male
0: lechele ni gwana na makupo wa moko mwe lapo ya musambi
2: bela we male
0: masimiteko yana atelela kaniva velaka mwe provincia so hiyana hiyana so sofala otete omanika okaasa inyambani omaputu ay wolo mwena pia woni lapo sene tuzo kwa pena
2: male
0: awe hako mandante lelo nankeru brincadera
3: jamani
0: niyo tade lukulu kukorowa lukulu kwa latisabitako bundia zina na mwera we
4: mwera isate wampula nante nkantonio wampula asi isirite umikati
0: wampula umikati
4: Parate ni kumatanti.
0: Mwabu kumi.
4: Ase kumi. Yana moro kusakina kitikina wama kena ntoro.
0: Yue juyo henlechi wa nyo.
4: Orate yane.
0: Nga kilele nukwasha upama higo.
4: Oh, hoja pama nino. Suwa na opache na pao oririka. Akena wa hisi ala moro. Opache ya kohoraka.
0: E luku luku manashi masuluba mpam malaya vo.
4: Alupana otolla sabale. Nampa siene. Muno maiti ya mpam.
0: Oh, opodo mani hawaii.
4: Ono mo dia pronto o velale le kuwa
0: Daza ver
4: Ora
0: Ora do kagelala ri ha o shira ya bo mugwa hati wo
4: Ora shia ya baba kendo wa matane kira ta ko so ti ku saka dele ni sheshe
0: aya
4: ah
0: masi na riba mo hvija ze rora
4: Ora ta ene ta
0: na mpodi water
4: Ngino tabak lakini male la kenda katata shape pani muru tetete na uko lo wito
0: male male ko he merere moni wa chatanu
4: chatanu kinaka na mara kala busu shina mashirinia na mashuana kabula pa bantoni ko wanda kashimba kasa ten asito antonio ashipatane akipicho mabenesi aseri nguriwe karo kalturao atende manuel kuru karo leto Aman, amhimeka, amanuele, inarikela, Mpileka Sintiri, Namala, na tuta ini panyure Rati Msafiki.
1: Asante sana bundia washalo wapama wapula.
4: Umiko sheli wa kumatanti, iri, osa.
1: Dishkosoro.
4: Iri.
5: Anono kulemba kalata ulombela we male. Anono kulemba kalata ulombela we male.
1: Akala ngiurire mahe ururela ura komandanda otwakoma ngiuri haya mahe. Nampodo vela vela. Mnamu ichapu chapu chapu chapu. Na halo kumanela bundia zina na mwera we.
6: Mwera wana mwatu wa distriti wa Mukovola.
1: E provinsi ya wapula.
6: Ya wampula ilira masari Francisco.
1: Mamu kumi.
6: Kamu kumi, enai kamu kumi.
1: Washa upama igwo.
6: No, no, sheli ya sana, epairo, nasoro pe salama.
1: Pama zene, kwa wigwa, nisu no, no, tepa walua.
6: Mwa... Kenembe kela mulpali yaka, unkalo nkupo niyele anekwekwe.
1: Eka?
6: Tampeke na vekelela ya shefiana huru.
1: Ya kele boni?
6: Tampeke na vekelela apipe ni ya Sicilia Sumane. Kina vekelela amwara kapetri shuliu. Tampeke na vekelela apapa afaranzishku akiandre. Kina vekelela alukutore ari o mikrofoni wa ozambezi ya uo.
1: Alukutora thamala.
6: I want to.
1: Ah, muyo era grisma.
7: Kindo kontoro la ria indista para rokeresa.
1: Eka, tia pama. Mugiopeno ni huku na pia mugicha ne. Izalamu sa jotharu.
7: Salamu kira pasire ya kala masere ni Francisco.
1: Mwere kinjuna wava hepeishi inyo.
7: I'm not going to be able to get a little bit of a
1: Ateia, ué. Pronto, descansou.

Ovinye o hiwerino. Kupi. Eno kulu kuya iwa ye ultimu journal. Ting ti ding ti ding. Hey, ha. Hivan novo lwe lava.

0: sábado.
1: Yovira e programa sábado mash lakana mava no no radio msambiki wa mpula ndemwe na vere malaka no lakana mia no kapula kama su kume no no studio numero 4 ni kela ko kala hotel ni wano ma hipi yana matana mosa mweri wa juni mwaka 2026 leno ni panya ni mweri wa shina mane ataka yera sumana kana kala no ndemu sumana ni yopa chiria ya mweri ulo panya ni yaho kale mweri wa manaman wohiya ni hikun no pacheria o khala tho ma hikum lokom mohani mathanna moha inno ni hikun kira ko tho na shina man kini hen ngomendo na ikale kirne benedito antonio shamo central tecnica va nikela oto phedela ka sampira o khala wera olelo ba go mbalang wa sumana na ba ga ba le sabato kera mo so la wera ne kuma la ka momo na re li hana inir lampa ta mete ko sa mpira ina mo la kana e sheku wa ya mpira yo wo ne ra ho pia sabato na kuma la wa ampula no a pia ba le e timinku na kala mo kuma la wa mpanta wa ta wela pela yo Mosambiki muhina mai provincia sheshe inora naka inana vole makuwa variyari wa mitoko sampira

se bona kana yo hire hin ruma ya ba no kala se bona ka pela go ba hane muradi yo ne munna ko ruma ni ke bela beli ha ke hala ke ro shankan ahe o shankan no o he ki te pela le matu

0: ya sport ya klamate kunuka la tule ni manduzo la urati street zinjene anema anupo la ketunye okathu vinreno watra vinjene enta tanupo la ura ene nroti kavane nroku manana for example anakala ino malutu la ura anakala totika nampula totika aparapato totika example of the street kina e kaninzo la nintu nroku mana nazo la uro kala mwamane makfola asoma kalasi shish oringwe ni etati atila nuni zolo
1: ekye
0: kauniti karakerati nuni zolo ura mwamanola na talentu toviri kanyasa mwili ni mwaora kilu makfola po yarvo kiyari ali makfola rivotala ntao ora ile tambukuli watu kumentu zaya umvukuli hatu kumentu kahi servisu mapartir ma tekniku tanzuala wira anamanya anitrika madiretoro tala ni manezuala swana himeriwa wira na selectionandri hu tala ni normal uzwala ura majoka tera minchene ankana
1: ni mafunzo eto kasana kolela pata kana na shkola ro akana kusha mparo akana na shkola hata malinhe desma segunda
0: ahabu ala malia desma segunda ni tati yokfea wata yo ahina pia cha set
1: onera wera ni la bahe mishira sam shkola yala bahe na matikala neta mushkola
0: eyo tilo ni manli uzwala ura sempre teste pa cheria mite ku za joko shkola sempre ngucho na anamane
1: koko na sara mare wera kere kero ani kushwa ko ani kushita kila ku ani kushita na matika ahinso ma shkola hata miaka CV kan pi me ku loko bilini taru loko ni misheshe avukulwe miaka hela mpoa wa mpira mushkola
0: soma umiwone la wake ni kaletri yoli pa wata vijene poruke mwane liwa nilatru wola malelana wolo himpio shkola ni ulo mpio shkola wavirikano wa wata vijene wankusholo himpio shkola na akumana na ala rana shkola oninzuela baba
1: kireke mamata na shkola ala mushiritu wankuma yamu wankume shkola muhakira kweta na shkola wankuma shkolawe
0: Hola tu la ni manzo.
1: Ana tu kera mpaka anato ni heria distritu. E se le sta distritu.
0: Tu le primero no manzo la ura kata distritu, uzokana posta administrativa, uzokana localidad. Sa kana tsisa localidad, tu le ni manzo la ura wore kina ku ala kan le vasete tu distritu. Kani anilipa kora wa relala ma localidad. Na anilipa wa relala ri maposto. Ino manzo la ura maposto ma localidad. Popuato akala ana mwana wa ata vinjeni. Ntao yana ali azola ura mwa manola. Mwezi ra harero varante kuri tesima sekunda. Woriki na ninrela yole para umutari etati za wa ata vinjeni masile tu ya wira ni aso. Woriki na ku ohia wasunti olola entepo ni ripi handri mahino
1: wa manzo. Masi falume itikiti ya sembukuli ya nosola wira anlesha ntukheria itikiti kiti ya mahola adiki nto sembukulu wa hai
0: tuna hini mandosuwa la wira kata tishtiritu yokala na malamulu haya upachirani akala wira tishtiritu chichi tiper tenri apere tiratuo tenu bakina wira to tiki kana wira to registro kana wira ta fulano otu wale wira misaunzi rivava misaushishi entao wone la wakami enkale tuni wana ni
1: wabata
0: wache yovari haniwa wirwepa hini mpela none distritu kavo himpelo wana trofeyo elapo hao ya wata vinchene entao kahitu ennecha nile ozu wale ura kwani ntaratari yela paiso amalele kimabale entao wone la wakami enkale tuni wana niwa anive la kuvernu teni hali vahole purkazu wale ura otene vani mpela wana resultatu enone ya parelapu yungila o distritu yungila
1: Masukati ule wakantoko na shikolo piraka athanna mosa hata na shikolo piraka muloko yashite mosaru evarare bilete lempale were bilete ila malela urumeliwa mayoko macheshe mweri wa agosto mwaka 2023 hadi 29 ya kwalana shikola opiraka muloko erna tata validati bilete ni huko ni mosa mweri mosa mwaka mosa kwa mpela mateki ni kutresa provincial wa were disitu ila yovukula miyaka
0: upachira tu le man ni manlozu la wera dokumente zintara tarwa ni huko ni mosa ro ana shikolo ten jo ku shikolar ka hiwira sopa hi utistritu mosa kwa lukeria lan selectionariwa ahinka na dokumento te pachala ma distritu zintara tarwa ni huko ni mosa inkala te po promosa ni nona ka foto zinchene irwa kana ro distritu shishi otara tar dokumento na rongwe lukari shishi ana selectionariwa te po yo seleccionar el erco muzizale majocatore al campeonato por ejemplo kipa empela wale pia majocatore kanile pia mozaru onama totrela kwira majocatore mankizi vela tala yaranaka ofetera sao asusia saura kimpela walo pia karta zingwazizale karta numero 6 karta numero 6 cha serie kala ziza
1: ora ora bawe ha osuela were epiletila kare ka thala bukula mia khala khabukule masemolo khalu khano pedu kshamachina were waru nyambane wo yewe mushanki ho wana shikolo phindi kwa anamia kasowata
0: Ela o primeiro pachera ni kaha sundu so o wampula wenu asunto a nivel nacional kinira ne aso wampula baba

0: Munira nyuhi tele wana pina.
1: Mukiswa mhe mulupali ya ketu. Biyo kapewe la pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sahu. Mukumeva hiyo.
3: Mwala netu. Mgarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo niyoja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mwanihamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hiya wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma miravola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akushe ava hamu araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: music.
1: Sane ne tiane ne ken kusheru wale ne mweseseriwa. Muniwa pahere ani mite ko saho sanolo mo ne makua kumelo ampola. Kahi kena niwe la viva api o amase mukoro la ahuleliwa. Onri wa ole la no kiswe la o kahi kin karke kahulele. Kahi mbavo. Baba la la shende akala impaka sano sano wa ahira arwaka. Ne noni hane kolelo baba. Nto arupa bate. Baba nto. Mahikwe ne ala hoye vanarerela.
2: Radio Msambika Nampula.
1: Muniwa nipane ya hiwora muloko so hiyo. Nikela upoheraka nilelo. Mite kwa sahuia sanulu mwane mako kumelo wa mpula. Nikelo puheraka ni masipo na kwa nyeri ya wara mloko sohiu ni mikarikari mloko. Na puheraka ni nilaka radio vira vira ka mawane. Nende donte kuleleke. Upuela ka na veyo melo na kalanu upuela ka wainamuna. Esumane la omoni anyo. Mota seta kansaya. Mawenre no vara waise mu pole la nyu vara nakala nenle lo sahale la gai kina so sinsa akala ndre re diwa ala sinsa ye sa phere manya wi so manela kine ke vare le she pa hi jere le she ke tebe le tri na ka vale ke te ko sho woro pa hi ka khu ma la sha ka a na ko sa ko le ki mu tere si sa le ana wore mulu kuna khali heria akala le na ve ani vare ri ri ri ri ana sinsa so mane khwa yan to bawo. Mira, marikin laka. Akala takina ni sano sano ko tekula na patani. Tutia won tankelu alilu kam korulelo. Ano walilu amukora yulelo. Kurua olelo an ruba mbaranta. Ero kalaru impaya, ina. Ti unru an titi miho no bahaniwa. Ma hulela mukora ki avot honikala nyupote iwa i. Ah, aiwa wipaka. Ololo ore kinane vanirera.

0: Akholo kana lavi lavi. Wa romela kana othe ai. Muniwa npane ya omoto lavani ora mloko so hiu ni mkarkare mloko. Ikelo pahiraka ninlaka radio vira vira ka mawane.
1: Radio Oviravira Kamawani, e programa ni kumihilo ni emisora provincial ya Radio Msambiki, Wampula.

Muniwa makele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka radio viravira kama wani esmanela nikalenle postu administrativo yona mikopo vapoma hewampula. Weno ni tunahusuela sana munchene varere vanlaka nena ni viravira mawani ni laka osuela. Ikalelo ana munchene siniviri helaya ni hiku ni hiku. Rajabasani sipo na makomaso notika.

0: sisa ni mali ahure ni lansipo na makomaso ni nkupa lahure na mungene awirianela ntokoni himiaho ni mpanya ni ya mkulu tuwa unamikopo masiva ihapo nyato kwa inalava yemenlene va ihali sowile liwa nsina
1: nsina kinito na Nelson Mari
0: Ankale na mikopo yela
1: Ankale na mikopo weno ngini nuwela weno
0: ayo
1: mashuyo wanya kwa na mjaga
0: apinya sa imu opoma no pia sa isa kuma wana mjaga u
1: kuma wana mjaga u kiruakano Karu yo na baba soma. Ai ba ke soma ka ni hale. Ke na panyo thela weno du.
0: Skole we yaro hi ya ro heli wa soma na baba ya.
1: O mali ya ba he. O mali ya ko soma. Ya ke ro heli ya baba. Ta weno tho na mali na skole we yue. Ke na thela ba he.
0: Ke ma panya hera ro to elela.
1: O. A ke ro kala ba mute ko mbara ka ndo. To ane ka ne ko.
0: Ah. Hola mute kwa yo la.
1: Hola mute kwa ka. Ya na lo que jamás da.
0: Te va que la aquella tenle ni kin ma hoy na lo que ha kinao que mi rom que la ti.
1: Ay ya la mi rawaga. Ya mi rawaga. An shoot la baba. Ta ahora que na que ni con pela que la tiene no. Que na hala para gayo. Ayo.
0: Ele vicina ela.
1: Ele vicina ga ba.
0: No va a ver lo que jamás da le que pela ni mi ka shoot ka lo que que ni mi ano. Va a patiendo ma ka shene mte kwa yola.
1: 2009. E ba jendi aga.
0: Maha wa shenu vela vela tu yari ma shanki ha
1: na re ga ma mwella ga ba he tu yari na ga roho wa ga ke bo gona ga ba ke ne ra ba tu le liri yo sai yele ayo mi ke ne ra ba vela gi rohe lugari ki shutre ke ko ke jale ga ba ke na shutra
0: baba vinde ayo kumi hasi wa baba ngila ati wa baba pakashera ne ba tu le kumi hiwa yote ne lela muleti ulola balo mpela wiri hiwe shene ba motola
1: Baba, onita ni omani wa mantensao. Ah, omani wa mantensao sherale.
0: Mantensao sheni.
1: Mantensao.
0: Oreri hiwa tene.
1: Oreri hiwa tene. Wea yele tonto nyongwe. Oreri hiwa. Ela kekalenle koreri haga. Ela kekalenle. Kare mweta o no hele pali benta. Kina libia siwa. Tanita na mantensao.
0: Mamu imaka ya lala. Amunyanyansi mautanyo. Lano mtiki hera saari ya wala.
1: Ano mtiki hera yao.
0: Ayo.
1: Ahishu trago. Oh, ni hera. Ani suwela, wewe rambari wa inga.
0: Mkilu peleka kwa hanene, muhima ka inhali.
2: Salama ya hali.
0: Bakani, sina nanyu?
2: Musi damadu.
0: Musi, tumuruye mwakashe ni bambachando shuta silini?
2: Bajanda kalai.
0: Bantu mshuntia nyutivisha?
2: O shuto kulepe neo. O shuto wapere tarisi. Kini shuto pushantoro wakani.
0: Ameshtiri anyu ya hikale mune vara?
2: Kini vara sanene.
0: Bantu mabahiwa msuru ku ameshtiri muna halipele muna hiere?
2: Kini hiere.
0: Aima, masi mune somu shkola?
2: Ayo.
0: Nete kala sien.
2: Sesta.
0: Atokwene, airwen sina na yesheni bale ya mestre.
1: Nelson Maria Mario.
0: Va oficina wa yativa va.
1: Oficina wa yativa va watamela farmasia. Ya api ntunno.
0: Nka haya ka muteko lololo ni barayo la musi ya neroromela ya kalihendia mwa na kavio hiya muhimaka alala kala bila na kava.
1: Ka kalihendia ka anishuta baba.
3: Baba va gokarna seti.
1: Na shkola ni shuta baba anona no na ikala na boyo tho baba na boya riwa ho
0: nani
1: ne ha porshedo ni tane elveta dinu heriwa omega ni kula oroho holo nani shuta yele ni ro imperent dorish mo kenso ele makwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri ya ni shuti hiwa ne porshedo ene yo ni kina pa hen kanar na ikuo se ngwariwa sa ba doka mutego ni tana protesao kanarina
0: ba ya kuma efesta munni weria opanye kuwa ba yomba hamata ni wani ni kuma ba kuwa
1: ah ni panya kini sokorela
0: ni kuni mpanya gavi
1: o itusendo wani kuni
0: radi msambe ko ruyena mikopwela nka haya ka moto kongwiriana
1: ndemi soriaga liwele shaka
0: ente pa wasi bela nkumi hirwa mradi uni
1: abargara en tevo kese bela Okala ngingila tuwani. Mashanaga wasewele porgarama ya namwane. Nekithiakaru, papa. Kihelakaru porgarama sa namwane. Sinasewele, mikina tarlela yele. Ndamena kisewele.
0: Nkaheka masipo?
1: Okala mira orita niyo mashikituna uera toru yo. Onkisewele miyo. Na unasewele tuwa. Onito niwa Tony.
0: Tony Fernando.
1: Tony Fernando. Ayo.
0: Urumihiwa kavaa Tony Fernando. Radi uu ya pela wabahani ya musuwani uu wanamichega.
1: Pela kwa wabahau. Tapa hapa. Aki Andre, anichana na Micheka, na mama, anichana Maria Matito. Itana katitiu Eurelio, ama anu Ameriku, ama anaka anu asinya anichana na Marikito. Kaveleli haka, akina kutoke hali yala.
0: Ina muhali yala.
1: Kupasa, mashamu haraka toki hali yale, amu haraka anichana na Shaneti, nimwanaga omba jera nita na Uzaifa, eneili Usmani, eneraru kimkisendeko nita na Suleimani.
0: Yobani ha shukuru la to kwene na pentela hala abaraka mte kwae wasorera.
1: Mimi kwa tabela. Mitego ya rohe lako holo.
0: Kamu ni rohe nemi cheka wawe hamusi?
1: Melo saba toki ni rohe uu.
0: Ayo.
1: Kawa ya kove hapa hape yo. Kwaake.
0: Mkisendere kalai uu.
1: Kimala kamiyeripa heki ifiye. Ayo. Mitego sayi yeye. Uwa ni ujipe moro.
0: Malele kamusi wira melo kin rohe uu. Saba tu titi ya na micheka na hamusi ya kina.
1: Kiruwa alele wawe ya loki ni moro uu. Ayo kihiru ya kimantofo.
0: Kale mwarwawe nao sebele ni tibi?
1: Karwawe nkisebele uu. Karwawe uko mkifaldaru hiti ilio majako uu. Kwa kisa wala vahe ni karakata. Haa, kiruwa karu, kihiteliwa karu, kwa mfaldari, kihiteliwa karu, ni karakata haka vale. Kina shukuru la?
0: Mahale nguriana kansipo na nyuna, Tony Fernandez.
1: Haa, kwa shukuru la.

0: Mama baba hila radi bira bira kama wani kai kai hali wani no
1: salama kai kini hali sa papa
0: bakhane bakhane am sulwa ka lurupa wene tamro koraka
1: ada tamro koraya urupa wene pa he
0: ala toki seriwa
1: ko hamro korata na ma
0: ata na ma ya kai
1: ta na ma ya amro koraya la benye ba
0: ayo sina na ya ni tani wani mama
1: me ba kini tani shwa kina sulia
0: amaran lenle yao
1: amaran lenle ya nene
0: Mama bana mwera ruvila lero kati vapia ga vake panya ikoli waka ikute iye kena ko hausi nkela otumi hiwa ka ora he ni
1: senro otumi hiwa ko pataria iwe
0: ah vala neri lo otumi herwa ya lala nro hiwa ya lale
1: ah ntuma ipawa
0: basi vale sinne mala si sale
1: sinne mala tu
0: ayo
1: sinne mala kehim ko formulo ko
0: ayo kahaya ka mna mikopo mama
1: mna mikopo murera pa he mne rera pa he
0: ai mai Miano, my vankin to no pisaka hekini, radim sambiki, o kativa nimwiriana, a kalawira nimiwa, any tepawa hakalali.
1: Miano, ki hakalali, ratim sambiki, kiniras or tennis in the mallow, o ki hakalali. Ah, tepe hospitali, tepe ramia lalam tunisola, oo, copello netu was all. Ah, fulanyaka, copella walikan, oo, o kumi o kalau, o niki sivella vanchenesha, niku kumekalai.
0: Kahaya ka sima sipo ni kala iwan sipo na sivela
1: ah kini iwa tu masipo
0: ni kala kan sipo sheni
1: anki sivela ei wata anki sivela kina kisivela ta maisha o ala lupana vi ani katai ani kisivela
0: ni katai tena mikopo yele bali
1: unto mnene na mikopo yele mnene
0: kahaya ka makomaso
1: makomaso miyo ba Kenave kela sana kala vapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Costa, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi, ni mwanako Rosampesi ya ukande tumenku na nawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo, ni Tereshi Mueta. On kala wana pavaringo mbara istuti usawe kinimbe kelela anako seteteno kande kiteria tersiu tersia nimula mwaka fonso no wani mrokora kamuntumani muhumaka na mabiniltu mara leveke mara antonio carlota wote na musi kande tonki romodiwe
0: mama mio nkerere washu kulera laka na radio vira vira kama wani
1: neme nkirota pela Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene muretele.
0: Ayo.
1: Melu ka iwa labula. Kisuwele yu manaka nkumi.
0: Ayo. Ba, ka, keilu waka were. Mshabere iwe onyonyo. Ikoleja simora kamansa ya hoye.
1: Sini mora. Ayo. Wara kina ni mora makancha. Nira wira para hamore leto.
0: Ayo. Atuye ya lale kalaya.
1: Nrimu ala iya pahi. Kalai.
0: Wahi lale nka mwele lanlanya.
1: Ya mwele latu.
0: Ayo.
1: Aponya ni uru umurumi ya. Na ngwele diwa akusha pota ke taka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomembe.
1: Yaruele ke mahiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Yaruele pahi mahiku makina.
2: Wewehe kena fitina. Mpelo ki hatula. Kowane kopwa kavana kimpelo ntatasula. Zito. Mewbo si detenme.

0: viaga. Ku filmare ki kumontare ki kuriaga. Tom paka senrekea ke ole jamanene tu tom phanyen to vonta tya weyo. Wa mutendi amure mawira. Itano ya puto leto ro filmare musicola. Tom filmare ya ahiko prikare pipa ksule mi o transfiriri. Ona mithili para wapoma wampula.
1: Von lelo mwira mkhala kona mithili vho mwina thurwanno.
0: Na. Ki khala kona mithili ka mwiro morwa. Atre ise ya morwa ruwo. Ya runge u arne ne vitiyo ele ya nsuku sero tiar njaya nina kajari etur memosa na mwira desma kalasi ya miki na transfiriri kina hiya u kina ruamu ya okati ula wawipa muruhe mbelo kachapi hamaraka
1: mwira mpachendere notari isho
0: kira kipachendere porque wakute sumana vipa kisamu ni kushapura mudishtiri kwa falyari ole kahiwira estudio ile na mwiro paka muzika iye pahi ole no hiya sisale ampromovere miyo kini hinya wira nkimo na tomukina wapoma yela ya wampula ontuna wira sisale prama muzika wampula
1: amumona
0: nkimo na to
1: lelo kona tukumelela
0: kona tukumelela wo khalo phela wo khaliheriani ophavelaka ethuvo Ola pavela tu etuila pavela wa yaritu yowinuiha ashimi ravo aradi awapoma ya wampula
1: obibaksi mareka vi
0: obibaksi na ri 24 tiwipa muzikole kenda ka kinarere no malola tiwo weshe iwe kinathoa onaro wa mosamo samo samo sakina ya mutiawa kina okwasa tuwipa miyo wira kinarere no malola tiwa oweshe Ai kala iwe torish di freta ari consigliere wa. Ipa shunto na mara. Ai kala iwe Mr. Era kona o konona masi etwawe nsunawe. Uipa wawe anipa onipa. Kinira anipa okala wira mahikwenya laviriwe yarwa ekuo esia. Entareliwe kuo esia ye.
1: Entareliwe ele ayo.
0: Enoli yaliwa wira ya ikale kusambi. Aikala rupina pepele. Aikala natamanko. Aikala na letera. Iyo sarikuo, sapateri, itempo ya apateri musika kamiyo. 2005.
1: Mradi mwanyu lelo muniwa ni mvane lano ni mradi putu litus. Araish venenosa. Nsina na kumekumeza isai.
0: Nsina na putu litu. Kimuirako itava klasi. Yo kale testo. Yorwa yolempa usputus usputus karwaka investi karivale kinaponya himyaka miudu au minino ne okati ulole wani kari minino ne minka pavela witaniwa minino nakala papa kamiyo aikhalne thuyo kwa musivela witaniwa patarao ahi phela ola pavela kamwerke tiu manu muhimirenle patarao entao ne miyo banakinyonya witaniwa minino na mamperekato amukintali atomeshti kwale
1: owa nyinyu na areni porono wone ho
0: wa none ya
1: papa nyari patarau
0: ari patarau manene amukhotaru ari patarau manene amukhotaru kira kikhalaka unamtekeliwa patria nampula vale wape
1: khala mpoma
0: orwakanno asikire babale atesenyarwe fartuile babale tiyare mpa ya papa ka khala babale
1: owa nyinyu ari mamprekato
0: Fiel piki suela neva vale. Yari matman fiel pa kalo kamio nashino. Ona ropi paksiwe, ona keve kela wera kino pela kikale krupu yela. Nemin karina manera omu helaiwe. Kinda kava manera kami paru o konsikiru wira ko hele nime kiwaju tarine. Ma participari musika ko lonroa ka wipa ma ka kudedi.
1: Fiel bitu lama kuleli hane anyu sipona muruhe ma.
0: Muhembelo kacha pia maraka. Ni toro muithanole ka khuleli ha muziko le muru hembelo ka cha phya maraka porque ka hi mona wera nsuna we na ni rampanta ni sunaka ja to hala we yen no le ko mu mwana bate
1: oneta we ni yo flb
0: flb wanina no ni vonicha la waresta ventrata vadale
1: muira na koso
0: ontareli karo se ye ya sina kushakharaka othola ka yo ikuri
1: mas e parawa
0: E pairo e okala o kela ka iwe oniru opusha
1: opusha
0: ton kala yawe
1: mako hane miruko parokela mu studio oroa wipa masuela sayewera ki principal ni himetu ni kalowera tuya yabale enathara miruku sowera principal ni pale murati
0: okathi ule vale moko hetu ni moki siveli muzika esipo ke khanle muruni esipo kini uyu aru athu ira ki rimo malelani murumo esipo ke khanle muru esipo muru no hela esipo rimaitoni wakhula yele wehanyu vashenle mpaka wila esipo si twene notisia okuma vapa rushtarata ni uyu nere la hupikatani esipo wata senro wako weha esipo ke khanle muru esipo rimaitoni maitota weha eroho ni veku
1: halai efama potulito yari sai moni wa sai ke hoko hani wopajirani mohisu wala ka khulora tene
0: efama kamiyo okathi ulevale
1: mani rupampane
0: kani rupo khala wira kani phavelo rupa iwe
1: masimera mthenlene
0: kai thela kera ki thenle
1: masima thelele khala wi othela iwe tu wi hiro ka wira ka thenle
0: nare kai thela khala wi ka hi rupa liha
1: a mathelen lo rupali ha ka mathelen le week ba ke no vinya ke roka thele mahawe ke marere ne fama
0: ka venye we ra ba ke nro uria ke nro thele la wipa nare
1: masimwa rupali he mu ipaka murene ne fama
0: ka rupali he ke ipaka kreno pipaxi
1: murene ne fama ho
0: kreno ne fama kinu puela kreno ne fama masimuthia nole vale nkinsuelesha fitoko asiveliwe nime mahawafama purukesheni ole ka khanle vanchene soni muzika saka nare
1: kasiveliwe ni sipo sanyu ngisuwenle wiwe
0: nakhala yo akhala onni khala makhala nyungo namwarinyo kiba mimi mkata akapola
1: ayo
0: namwarinyo pola pahi nina namwaraka nare ale ya helenle mukhala mutekwaka
1: ya helen le wira le ka thundeni le muha wa mteko lo mvara yola
0: nare
1: ayo
0: ya helen lo khala muteko aka mpani ka ni rupa si sale si hinyaka wira ka khala segunda terza cuarta quinta ka rupa ka mpani
1: okati muharo anyu o distritu o roa wipa bana munchene mukulutu ni mu mani khala vatebo wone ya
0: nare kinera nare miko khala na ka hivale efalia ka hureriwa ka hutakhaliwa nkina khala no pathane
1: sheni
0: okinyo ko pathane ki khalane ko pathane ule onrowa mahawo wera meyo othwela wakani muthu tiwomba hakili ninyu wo wakhala wera mo khala na maparinyo windi ni piara ro opathane nyu ni me moyelela
1: akamumphelo taka hano pathane
0: nare
1: okanna waparinyu maparinyu lo thona mphavela thoma parawa tho ole thona mphavela thoma parawa
0: okhalo pathane enro wa ka wolela ka ninyungo ole ka sendro musibelaka mike ni mwepa nyumo mphavela wepa ole khonipa ole ni mutu wa nyamasi aka
1: mohimi aputu litu wira okati na vane la huo pachirani wa mahahula wira mo taratara wipa mo taratara mpanta wo uria maona weka hito o uria no mapachendre eria risheni
0: o uria iwe kinera nga uria utuna
1: nasima mapachendre eria risheni mwira mpanyene fama
0: o uria iwe kipatendre kipanyene fama mashika kela ka hayasa iwe nga hayasa jaki haya nsenno kinawe hawe mikiri mama ni kaniko hawira twala nguria ya uria nona ni antara ni entau ile kiburinhe esheni wakimwe haka wiro uria iwa khala ya kiburi hawira kare rola kimpertere yari tupererio mpula wamwe kahimi ka uria
1: mampakiwa ho
0: kampakiwa kangurihiwa
1: momusi ni malapo ni nakwinyu
0: yatile ale kapakiwa selesao
1: amusi yaroto kumana na malapo
0: amusi amalapo ana wipi akwaka
1: atote na tukumana duwe opakeni
0: ale kan tukumana irwe nakala wiya weyo gatauni mwiroma onelela wira vale wakala
1: bakwea
0: bakale thubo anje nale arwaka wira putulito mukushuti hewipa kanruela mevo ushuti hewipa anruelo kusha ensuela kamiyo aisuela kawira kankushe ensuela kai kande wi akikin temoro awanera atu mikini atu mpaka ya rwaya anake phanyo pipa kisi anake vekela wira kino phela murehere ki sipo saka masurehere wa isipo iye tele kineraka kinthukula muruni nano ba ya mukithumela potinya aya ya isuela wirola hapaliwaro no thukuli kaveta sa wisota ene masini ye minkava heria hapaliwa
1: masikera mamu mvekela hoye wira mugivahike potinya wiko upwele ke yole lani
0: nare awo yanguria mika nguria ukathiule arumaka vale kani hela nsuna kam sipongwa ya me vale ka hela nsuna kam me yakusha muziko la ke lihako wane aroi washkutari hatu wiwi ha
1: ayo
0: vale ka gira kitikele wiwe ka kiwe thwele na panka ha nsuna kam ka aphanya bathe program leliwa wa ho butanula
1: Mwapanya bati sai sai kanleli hene sana ni kanipe
0: yampa sharia
1: ya tikela thoiwe wiru haya mbukule nsi
0: ah miki hikan level omata na ronwe hote no lima ni hala nto yoti kaka kuna ro uhula sanlia hote kuna ya diskompele tumme sihlikanne enkala sheni ni rakasi isale no via jare ni rwakola lawa mio reflex pweke atone no piola lawa iwe Nihi pa iwe shwele.
1: Ayo.
0: Yomala. Olalawa ire energia hipinye. Yuzari waka. Painele. Jani tikaka. Kino puwela peri. Tia sikinti no shia. Noro muro rapa. Mini refleksi. No piumuro iwe no rapa. No mala mini refleksi. Kwa mula ela wera. Yokale sipu waka yupuenliaga. Sipu waka ela. Akala nkiveke la masimi. Kina kutri. Majika nkiveke la neyano wera mukivahe. Kina weha uitowaya. Wera nipela. Riflex tola bula wera kamuna musika o hasira ka otha o kilikarela faya master progeni faya ole tamponera mpanta
1: nyumu hepa ni faya no sola wera muhepa ni faya
0: teme ka rehere musika sawe teste nakala musika olirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye musika iye muiwanyu sa sipa naya
1: sa koto yeye
0: sa koto yeye
1: nyuma akumiha
0: Me
1: mawani arate kuinywa
0: me kapaka olelo ntoki nyaga
1: nasipa faya nyuma